Watch tu paka, tu kuku pa pa pa pa. Watch tu paka, tu kuku pa pa pa pa. Watch tu paka. Watch tu paka. Watch tu paka. Watch tu paka. Watch tu paka.